0: pela bae. Main babisi.
1: Angkat unin mate.
2: Angkat soga kalo.
1: Walalabu di pasakna.
0: Banyak mat lagu.
1: Walalabu di pasakna. Di mata nolang di tengah lahir.